0: Ciao si sa andi.
1: Maski nikan ashto okatka oksikipa.
0: Janari jakalla jagira no kindis no kana no.
2: Ka mama nash ambe kwenjipa.
1: Ilu yetu bolo yet.